0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Zui hao, aftari u fa hamu mondu wang guan dati kwa ko. Ting na xing guang ge chang, tu skrize kwa pa mo jia, win bu unao yin guan nan ota ang gani. Cheng se tian kong, ang ga yin lang gya ma chung guan. Mei you shou ji de rizi, ma yi xia ya siu na si miam kono ni.